siap imbang jagat karono siram tondo kawisi saning busono sono sinamun langen milopo yestu masih lestantu lampeng budu jinan tukutur katur totiro-tiro tlap-tlap ting paradio wini sudu terengkang dino modomo winur sito ngupomo parang niskoro giyotuming ing jaman purwo binati tameng loto mangyo tekap wasaran gubito ngay.